0: kuchametu kumbire kuthero ndake hindo na mimbia okukumbiro banane na indehi meiwa romaro ndiro muona Yesu Kristu kurama mbipo theko moro mkari wa muono puri wa penduka
1: papenduka na wa muhonge ngondo shiwa na muna wa mashipendurwa pia kuma shipendukire meiwa tapekendi
0: nambano wa penduro shiwa na wanao nambano njonguno ukumbire hindo na mimbia ukumbiro banane wetu uthero ndake hi meiwa enene rapekendi romaro ndiro muona Yesu
1: Oko hepa nga tukumbe, ape pumuli puma mudhu vile ukatendo kakore komambo. Nga tuoro ngoro tu lianje komuni, nga tukumbe. Iya muhana wetu Yesus Christus, oge mwa utejiri une hii no mewa kukubare. Oge muhana mukuru omuna masaehe. Kwe muhona mukuru mungu wa suwero uye ngandishi wa anja umuna woye umuka tferike. Kukuja uhe nguka mbura muye ahapanjara nungari makare numunyo waruhe. Madisho kunene kuhepa kusharisho ye, madisho kunene kuhepa kuru suwero roye, indindu wa suwerere na ro uye. Wanjo muna woye erike wekuta, wekutiro maubi wetu no donjo letu. Odonjo ndandu twarina do twaisirwa kuimba mbaka mbura muye. Kuma pandongu tufari na umuhana mkuru anji wa shari, ushiwana wa kutura. Ondorera nje ulire mkatiko minyo vietu na mkatiko uja uhu paranga. Na iwa eto njerera mosharishwe na morusu eroroe. Ambano kumbundo vio nguro vio wami mbia dhano kuungura. Che kutiro donjo novana uvi kushiranda rundu shango ngota. Wakara noruwe dhe ndutura kitha kukushana mbano maru kakutate makarongirisa omero wetu, makarongirisa uyenda wetu. Niyuwa yume mako toka meku tutora tukakare pamwe mumunyo waruhe, monjoroka ya aruhe, kukuhina mishise, kukuhina lombameno, kukuhina mdorela lukwa. Miyuwa ndino ndi muhana mkuluwa njo shari, hindira na mimbia ramuno uninga ndushi nene. Okudemburuka eyuba romaro ndero wa muhana wetu Yesus Christus. Omanobasa nango matutumbuka kobe amatisha muhana mukuru wa shari tiriro mbepo yoyo njapuke meyuba nti. Tiriro mbepo yoyo njapuke mehira na mimbi ya muparanga waro. Shimunashiwa tiriro mbepo njapuke meyuba la Pentecoste mu Yerusalema. Muhana mukuru anje tiriro mbepo yoyo njapuke mbepo njapuke takawara mehira na mimbi ya apehe mdohuki azehe bepo njapuke hita mkatiko minyo vietu bepo njapuke isamo ndore ranjiri mwete bepo njapuke isamo ndome ranjiri mwete bepo njapuke hita mkatiko minyo vandu weveruke wekutuke mbapa ndekwa bepo njapuke panduro mapando ndiha panduwa no maki o vandu bepo njapuke hita mkatiko kovana ne unongo wapeke unjiviri wapeke mwodombero dao domana neno bepo njapuke anjo unongo wapeke anjo unjiviri wapeke ushake mbrati moto sandimoli tuthembulu kisa kukusha katukumbiro maunane na imba mbirimo maunane kukusha vye mbima vye ungura vye anje onyune kunjambi domana neno waje hilo mawashi nene matukumbiro good governance muhana mkuru anjo shari mkatiko kuimba mbatuwa mwodombero maunane matukumbire kukushia wekare na unongo wapeke mkatiko viungu la vyao. Matukumbire uveruke usha Yesus Christus. Shata kushiranda rundusha ngolongo tasha uthuru na tonuwa madhede. Kukushia mkatiko ruturuti ene nukiakuro mberu kilo. Meka mbura kukushia wee mberi mounane. Matu ningire kukushia wee nukumuno mberu kilo mkatiko tututuao. Awe hakara no uvere kukushia wee nukunguro viungu la vyao na wa. Nukuhina maota ote muhana wanjoishai. Mekumbuko kusha hea muhana oti Yesus Christus unongo bumo bepe. Wekare no mutfaro no shiwa na wekare no mutfaro no mana eno vi ungura vyao. Kukusha vye mbima vena na vene no kushita kukusha. Au hinguzo kumuno uto ni muvyo maine no kumuno uto ni muvyo na hale mwape. Muhana matukumbu kukusha yanja uto ni wapeke ke hindo rana mimbi ya matukumbu uto ni wapeke. Munga mwa vihe himbi viungura kukusha mwana mkura njivyena na kutukieto mbwiro kwa vature vehi. Mekumbu menara Yesus Christus. Beipela maisha unongo uza kunjambi mwana mkura njivyashu ndira oma utiro unongo. Matukumbu ndira mkatiko vana ne mwiviungura vya mbima viungura. kusha biungure non jira na madhe zere kumurungu wa

unda omangulilo nga yeli kopu ouliri nu chiva parangitha matumukotokere atumushivitha nai ombo shakane na omahongero wanganda yetu uli upike uyende omutwe koneitesa omahongero yono ondolo mathiretano pothianai ovatengo murongo mavithuto ondolo mathiretatu no mirongo vitano ko mahongero nguma ekara mo mirongo mbi oshomwife o mirongo ivali na etano ko mwedhi wuxatano nga ko mirongo ivali na muvyu ko mwedhi wuxatano oshinene etenga nga kuyetano ko mwedhi wuxahamba umwe konjivithiro ko murungu tonongothe konelo hambo datu imwe ombali oimwe ombali ondatu oine ondano hambo mbali ithako make omengi ngehinga ohauto yoye noku hina omeridhirira nuinjo ulihonge ulihinga omwini ya kolombudhedho vira ndwando odho onda ondafuta kokusha ove upuratene njo orati yonei okusha opombo uliri ngatu nambano injo mbikupe omachivisiro wondiro owo ombakero omachivisiro ombakero ongumba akuramba

0: wajama kutulovi wananuwe tukutula. Wajama kahindo mbepo njapoke nuwa kahinda. Nunai, kinajijiri pojiseni na, wajama hii makotoka, numakotoka no. Nena uje imbi ziarwe, waungura wa eneni sabia chitu watuvimu na nome wetu. Nuonge kitu hina kumuna nome hoa popa mbepo. Andali ya kujaka tuwe vimu na nome hoa popa nyama kukucha. Ingu ingu wacha mai maronto kiyuru. Onguli ingu ino hongu wacha makotoka. Makotoka. Habaru mwanga mwango ndo.
1: Mwangi wanji wambi nge mwacha hapo namba tufoku kano. Nongamburi rondu wacha mai ya matu kuchikora ise watasha mapendu kameenda. Penduka wacha maronto kiyuru waronda. Nu wacha makotoka kusha shiri ngatunji. Mbi mbi tuwa munu wisu kutu ya ndiparitha. Kusha nangwaringo kutoka shiri makotoka.
0: Chiperi uli, oja pungo hungile, po pungo he, mwange wanjo wangondo. Omanombi, owinambi habombi mbi achama chiti wa chita tuwe wimuna, nomeho wetu. Imbi bitu hie wimuna, ongwa jitu hina kumuna nomeho wapopa mbepo noho wauja, ae hato ipo, ae anjo hako kuimbi, yopopa nyama mbi achama chiti nuwa chita, tuwe wimuna nomeho wetu. Mbi na vyarwe, ingu kuja makotoka. Mwajitu hina kumuna na anoho kuja. Wajama kotoka. Mena uja imbi yaru wajama chiti ya chiti. Tuhimuna.
1: Alikana.
0: Indu jaja makotoka. Mwajitu hina kumuna na anoho kuja makotoka.
1: Kuhepa hinene kaendeko?
0: Kunene kuhepa. Nambano. Mwange wanji wango ndo. Kristu. Kimaro ndo keyuru. Oba hongwe abe ombe ipermaicha changi basiriri kome howao mabetara chimarondo o nambano melevandi limba ngo kuka okukaresa o loviungura wa apostele kurama tutale ko chimanga tuhede ko chimanga obi ungula di oba apostele tu ondi berenja nja jiti na manji mai imai wata wata ya nonji ya udi yamp obi ungula obi ungula di oba apostele e kondwande tenga baja ebe bandi ila kandiyo mulongo na limu ya ulivi nukula matutu ya mpindu mulongo uruweza chumatutu ya njere mali janae no wangunda amawe talede Yesu amatwale wa keyuru alire jipe ya okukama obarumendu ya dhali puo mbadalele obabandodo mpapa na vecha nevarume nduvanga ovangali leya mwakula memechike amwasidirike omehu wenu meyuru ingu Yesu ngwa toru wa pwene okutwale wa keyuru ochinga makotoka na ocha chinga amamumunu amarondo keyuru ay mwongi wanje baja meka tatera kedevando nu noho rwede kimarudu yanjere peno made ba warwe ngume ango uja tuka le sekunda atuhia yake de bando ndi bango ndi bango nokule sando ko kuja ovina Kristu abi embia ungula ngandupo kuronda kwe ngandupo kukotoka kwe ovinambi achangwa ovina mbili mwa machangiro wa profete obina mbiri mu machangiro gachangwa nganduke kokudake kokoma komadesero matenga ponga okuda kumbutiro nganduko njandero obina mbia bihembiri mu mauhato iwo machangiro mera uja kuna kuna vitu hege de lando tutala ndali de bararwe poke kondora rarwe la randaniera e kondwa orija hambo mbali. Kula tuka lese zebandi umurongo na etatu, umurongo na ane, chimanga uriji. omulongo na etatu ekondwala ndaniera ekondwali ya hambo mbali za omulongo na etatu ganduko omulongo na ane mali rese nei mokati ko biri munigize mu utuku bamuna ochina cha chimunika chimuna omundu eye wakondoro kwa iyo vikamba nu aliam aliama kwingwi ngwa kurupire chinene na natumbui wakuye eye wato uvara no njodi kiro no masa wakuhona para okuja obandu wiwana no mihoka ali no maraka ahe lirikota mene kuye uvara we maukarere ngaruhe no hona we kama uyandako ai o muhonge wanje wangondo Daniela tara kalipo marondelo wa Kristu posia oinambi ya lime testamenti ndi kuru memboro mu profete Daniela posia Daniela macha mahu serekariru uhunga no marondelo wa Kristu ndovadu papuratene nao mareferongo mena uja maserekariru uja maku wa mwindo mundu ngwa kondoro kwa iyo vikamba nu ngwa aliama kwingu munene po ngwa aliama kwingu ngwa kurupire nu changingu ngwa kurupire macha macha tumbuka nguno kwami po watumbuzi wakuye nu eye waperu ugara no njodi kiro no masa wakuhana parnu obiwana no obiwana no maraka ahe no miho kabihe alirikota mine kule nu ugara we nau karerere ngaruhe ya grama tuende kekele gararwe no ekongwandi raka ramateusa ekongwa mirongo yali nane ni ambi biende mbika turuke mateusa ekongwa mirongo yali nane elevandi mirongo vitatu elevandi mirongo vitatu mali rese nei ekongwa mirongo yali nane na mateusa kon elevandi mirongo itatu malicha oruwedendo okirayisiro kyomuna wo mundu okima oruwedendo okirayisiro kyomuna wo mundu okima kimunika mebaberwa nomi hoko avihe mali ulu kimabe munu omuna wo mundu amayende mu bikamba byiyuru no maso manene no ugara haleluya ai tanto kuja haleluya mena lokucha ombeipera omuchange omwa o mateusa majango mambo ngumae piti mu nyoja Kristu macho obi wana mavize zedisi wa hiyo makotokero wechi makulama mu ikamba viyuru nu landawe hemaku mave mumunu numaende no uyere imbwimbu mbahungire mbene kuchia omarondero wa Kristu kimarondo ye kuramene po uyere wewe yuru we kuramene po omaerero wepo omwano mukuru mbwe muyera nu imba noho Mateusa macha kima kotoka makotoka mu bikamba byiyuru nu obikamba mavi mukuchire nu olandu mavezi zirisi wa iyo mako tokero we. Ya, nambagula matuka lese zeze seni na chambika tatere kuindi na njimbazo nukule sandiro viunguro vaa postere. Kura matuka lese zeza ekonguandi lo mavanduru liro. Na uja tukalese edhewa etenga, ekongwe tenga, edhewa olicha hambo mbali, nolicha hambo ndatu. O, embo roma wanduru liro. Mbaje, ekongwe tenga, edhewa olicha hambo mbali, nolicha hambo ndatu. O, mali rese nei. Tara, eye mayende muvikamba. No vandu alehe mabe mumunu. Nangalire imba mbe mupwerere okutulakana. Wina. No viwa na vihe kombande hi, kombanda yehi, mabe muliri, hii, chiri mapekara nao.

0: elande orijambo darija wame mutenga no mutseni na muhona jambi omuna masahe machanai ngulipo ngwalipo nungumeya monga wangi wangondo elela kondwanda mali dihanja urolini kovuja muhona Yesu maende moyikamba yirunwa the hemale mumunu nangali lemba mbe mukwerero kutuwakana male mumunu no oli wanali kombande hibahe muliri ewando no ngapeka renao majo wami mutengano museni na jambe muna mazahe nguli ponu ngwali pongume o marukula mambika mbika tatereke levandina ngasi mba banyumboro lamba banyumboro jikuti ya makupi kula mambika senine melevandi ndidwa unukule sarovi unguro wa apostele kondwa ndi etenge kwa umurongo na umurongo bajeze kwa umurongo nganduku umurongo na limwe nambano kiri sujima rondo wa hongewa we change verimbo mawe la siririko meho wao mamarondero we hanga hino muhonge wanji wango ndo puli yo malike ya kwa kuja at nambano kima rondo nei o inavi mbetu mbetu laisi la mbetu kwilikira mbetu laera kwa kuja tuende mu Yerusalema kwa unjeo masa hapo gatuende chiri tuka unjeo masa po kima rondo na mairi lide opo wetu samba putu karapo mea wachi yowu po wetu samba putu karamukuru wanje mae nambano matu kachitavi what then mape kaenda ye kumbunda yana ye mape matu chitivi kunda verimo mwoma iva iviro mwokuhimo mwokutemwa mwokulipura kwa ujahuwa kwetu tulimune omuhona wetu ingi na mai kiri matu mumunu numeho wetu ombe ibera mai jagunda verimbo abahazi siriri kwa meho wao mwamarondero wa Kristu puo pakula mwaru mendu badare rodomba ndodombapa na nako mukoka ke mbondo ndi mali jawaru mendu badare rodomba ndodombapa lakula mapuo okuwe raera no kuwe yandi palisa no kuwe deu palisa nukuwe kitiro ngwili kilo yokucha warumendu wa Galilea omwano Kristu mbumarondo ke yurumbo omu hapo mbumarondo nao ke yurumbo omwano mbo mbumakotoka mbo omwano mbumarondo mchua mwuyere mbo omwano mbumumunu mwuyere mbo omwano mbumumunu mwendengu yonje omwano mbumumunu chomu ya mewenu nao omanombo munu yo mukutule wenu na omanombo kena ina mbima akadunduru ra Paulis omanombo makotoka
1: rikana
0: iyo maja ango ku okutura inzira kokoja mukuru karunduruka omanombo muwe mumunu ombuma karambumuka ambungeri ombume kuserero ndaya ombonga makotoka nao kabeno jina jima rundurula mwange wanje wangondo okaruwele ke makei
1: tukufano minute muhuri
0: naisi rochi wana kakoja kiritu makotoka nao keno wina mbi makarundro lapo imbi azihe mbia ungula wa ungula waronda ke yuru makotoko muhingombo ochiako madhe yante palisiro po madhe upalisiro warumendu imba bumaku wakula mambo dodo mbapa nu mabe ango kulaisa kuja Kristu chimakotoka makotoka nai chinete mwano mbumatumunika nai auye makotoka no uyerewe makotoka no ngena ngena no ye makotoka no njerera ye makotoka no mbunikiro kuja andalire ape haningo munungu hina kumumuna kuja wakotoka auye makotoka no ngena ngena no yokukena kena ouye auhe andali wanduma mbali wanawitana ye mbambe muze pambe mutwelele kutuwakana oja kemboro mawandururiro maku mawe mumunu jima kotoka oja kena kukotoka muhorekera kena kukotoka mundikwiti kena kukotoka muhore kena kukotoka muoma kena kukotoka mukuchaka kapenu mungu hina kumumuna kena kukotoka pondondo yokuja makotoka ko bandu kani bakotoka mucha kotoka bandu hema yo mumunu wange wange wango ndolika na okaruwe ke ko ngako akakwanino masanu nanga hi mbanyomborola nanga hino nyikambuliro mbako chuno kana kupula ukotoke kwa minguno
1: kawe bahine mungi wange po serura utupaka nomora kongode
0: okunene kuhepa likana mumaseruliro wanje meja ngatulongere Kristu waronda geyuru ngatulongere uketutinino ruvele makotoka rukwao nuja kotoka rukwao macha mekumutola mukakale ingwi amikumbiri ngatulongere ngatulongere isozokereka ngatulongiriso uye ngatudhaliso mbuye njitwa sewa nayo omasa wombe ponjapo getu nao twa kuchi ya kuchi wa kwamba ndo minyo vyetu tunao wokuunguru vihimi sino vira isiro tunao wokulia miso chiungula ngadundi chimatuma nacho kwa kujalimwe romayuwa muhona kaje injeye vananda ya vatate muruma tuuhona mba tuninwe ene kudhako mbutiro yowye matu wango ujarimwe roma yo mbonde lika hongire kwete emboro uto ni emboro rorusu yoro wapeke emboro uingwa na wiyuru lika hongirwe kwete okunene kuhepa muhange wanje muhana nga sero ndako chiwana chime ambie kwa maandero chiwana nga chiyanti palisiwe no mambongo kuja Kristu waronda ke yurunu umanombo waronda mbo umbuma kotoka katwi yandi palisiwe kapeno vina mbia runduruka kapeno vina mbia bimavi hekwa noku chengere kwa Kristu makotoka rukwa okunene kuhepa onomora anje yongoze o onora pouliri ohambo datu imwe ohambo umwe odonda nondatu ohambo umwe ohambo mbali ondatu imearuka porukwa onora ponji mujuliri ohambo datu imwe ohambo umwe ohambo odondano ndatu ohambo umwe ohambo mbali ondatu okunene kuhepa
1: kuhepa ine mohongi wanje ndangi
0: okuhepa muhananga zero ndaye
1: okuhepa na mambongo kuzako muhongi nguwanji wambingi wetu hapo nao kuchamwashi watate uinambia hungira vihe washita washa mapenduka miyori chatatu wapenduka mendo kimu watana nendo nondhiro ashamaro ndo kiyuru waronda nuwa shama kutoka uja nga tukaya no maungiro nga tukambule pupambepo uja imbi vya ule mbia hungira vya shitwa nu maulo ye alika nye makotoka bandu watate mini kwe ya maputatino nga eroma wauli mekupo mbothiro mu mbinu chito wazumba tuhitimoru paroro hiru tumatuhitimu kutawe tuma, shama tukayenda vimba atukayenda pamwe meyuba enene ro marondero muona Yesu Kristu muona wetu shimarondo na mbano kumaike yuru ehiwe enene lino mahero mingi muminyo wabakambule kula mbikotoke mba.

What a mighty God we serve. Welcome. And the Love Worship Choir. Mbaga nukutu poka mbothi leo kawango mupra nanyo mutaka mime yuva reti wandi. Inakuji we mungu rae mruweza na mburiye bothia. Oveni mupra niku nyo nika pothunga ishiri punji yeriponu. Nga yuva ndi munu mwa wakuni ingila uja. Nga tu pathane oruthwero. Nga tu tenga thane. Ya shiti no pona puta pita sana. Nga tu konjise okupa okuithira sana. Tuka endeko murungu. Munyumbu wanambano mbu hiya pagusha tini no kutitha sana pa maoko. Hiya pagusha wina tini ni kukonjitha, okurihonga, okudhengurura, ouzeu. Ya mbu matutuhulingine mo. Ya tukonjo tu hiya pagusha wina tini no kubatila sana rume. Mwuma uze mo po mo upupu mbutu nao. Uminabivi hiya pero po okudha kumunda ui. No. Ito tukumba mi mehiro uyara blutu ya kushavye usemba mwanji puma uutile imbo ya puma uyantile imbo ya puma uyantile imbo ya puma uutile ongaro nji ovi namja vye mbishuwa hitime mbondi ompepe lauri mbobi fadhamu ondengero mwiri okusira sana mukuri okuvatila sana mukuri ovi namja vye mbi ya ungiru wa mbondi ete ntutile saa evali shitu yenda kukile kani yitu yenda kukile kani shitu yenda kukile kani tukaprati nishikwe tukaprati na mambonga okuhongua kukushavi mbushimo soku upako mbande hii usoku upazi kakuno mbunu huu wango kuri upile riki uri puo uri patira moka njuo komuise puo uringo puo uye wapatira penje tusoku upapam tusoku vatira san nuno ho onondari yo mbunu weki kusire karirwa uudhu uwembwe na oru mudhombame nandu nado fakuru katupite mbazo njiyo kutoro uzi omundu na mbono tuwakara murupara murupara ruheru wa shomu ise po mwenye uchilongo mtu upire upuo mwichi mundu we mwichi mundu we imboko no shina shimu ya mauri matu the pauri yeah jitu kaya ndiko mburungu makarweze ketunga

Kwa hivyo mpura na nyungutaka me kuminike ene kia kura meyu varetu ena hepero mutu wa thuvani nondi kuthembruka wa marandiro ya muona Yesu mpura ni wanji. Mwuru wende ni mwaka inapone mekisi nyoromendo midhu mbinu jino ndika tunu manu wano yuli lipe njeno ku karapu inde pahandi rokunyando midhu mbi bima vijitathana na inde yuva. Ngamo chine jimatu nyanda machi tunga machi itathana yuva po mahungi umatu telekarile ya thuku itathana na inde yuva ndi. Nonda li ende puma warongana kuja warongana bimu warongana bina kuchu wapotia mali dina washi nene tuchitua karamu injo mbepo yoku thembruka e yuva ndi. Oko matheka rongu matu telekarile wina chitua hama po na imbu wanashio wa atitimba mbe hino kuchuwe china tuve honki. Ndalishua kusha kako kwa doskole tisha atu ilindo doskole ndetu atupo umbe ipela. Ongo kushi afrikanza akarishi na kwa kathirandu kathana pi karumbu kathana pi. Ya ngo karo ngena kwa ingritha rokambro. Ya o atupo ako kwa doskole nao. Ya ngama nao mbimuna nao mwoskole nda ondina wepo ambu umbe ipela ambu nao. Hina kushua kwa doskole njiweo puhita ni kushakamu pewa. Puthiano hirio hepele jini uwe mwini na kuhiri andina umbe ipela yu umuni. Oye, mtu upirani na manu waeta kwa upupu, nuonda liyemo kangodhiko yoka injelewa, uye nene kuhi itamu into the place to opa hombe ipela yue. Ayo mbomba uri rumwe ko makana uyu akandi ndo uyu akandi nda rumwe iya no haya no mwana wo chaka ko mikure threini rumwe iku demuri ta kucha oyinyo mu ko niwe me ku po chifere jimo pendukire ko ke yuva meta hamba iku pe chifere ze charwe mbena iku pe ongumbiro mapeta mbena rumwe iku pa okarutu ko kutaku cha ponu imbimbi mbi wa pombi uri hongo mo chikwa rumwe odhiro mapuri ombo kucha yende ku tiende kutaku cha hapunu mori dhunde mbo edoro mitrando point mina byariyo bipu na mata chinene namana puto yamba ni uri aurimwa makia mexi tivi mjino ndi imba matuka mburanta.

Embu yano kamala kora umbu yeye umuru mendo wafanya yamurangi kuda pe hindi ombotsua namba onguri ongeuva murangi mnyonge uthi mwangembra ni mutakame weke kunjumbro maumbro maachi ni umuru mendo mwenye nguvina gumbathuri numata chini ne pondondo yokunjumbro maumbro yoshimu nangani orodi na mito hakai nanganda na kwa ndwe hunkiro wa shirimu nduwa katio kochi hatio mambonga shimba puranga ni puranga umuru mendo uriye thungwe omo odo alpi maumbra ngapi hakuna kotoka petu hakuna kotoka petu mnyonge uthi mwange akana wenjiviri kitha kako kuthia wenjitha numutu warumbi nu umuru ndami ili maumbro Mwingo mengi nge tumbri ya shimuna Oyo nano Kanya nano Ruthwero njambi Elia Elisa na Elia no Vinambi mbia umbu nambi Wengetha nao uripo akaenda Havikitha

mari no lugusha ombanda ombanda me pakana yo okuda ko St. Amos Apostolic Healing Mission Church bege kutuba okambothirongo mumuno mambonao nalikanu obandu maraka batwa pimbe ya poro uri oshihumba sha poro ndu ya amibidera kushana huina odoko adetunda dokere kadetunda tungurie obinambi nalikane amutungurie bintu bihinga kako umbura ihena po ko muno umbura mbali tietire omungunda hamukwana imbwi tietire omungunda mwerekane evinambite tu pratina komunyo shiri ete tu pratina komunyo rondi nanoho o irimwe o nonda lije rumi kare umundu kondo kubaza kokireka shua pratina na umundu kara no noruvele ndumuri ndumuri veru kisa mumunyo ondi no maumburi yonga oyo nanoho yetu panga muminyo shima tu pratina na oyo kwe tembo wa pratina umudu mbi kwe ketupa o vinambi tu panga komunyo o uja shitu dhera kusha wina tukare na maumburi wa mengi noku neko hepa kuimba mbapo vya njua beo ngrisa vya njua vya ombi o kutupa maumburi wa hamu kwa nenga miniko ye

okoayo kereka inji o Tabernacle Apostolic Church ombura ombura betetera eumburiro yakure chimwe pae eumburiro ndo kuchishukwa ena o yakure yakure betetera eumburiro ndo mika mwisho mwinda mwotho mbura mindumba karapora tiyomba okudha mwumbura njima yoviva na ine betetera alpima njuri o alpima njime shuwa njivaro kieta kora tiyo nga ino kuveri maa betetera vina veri hichu wakusha vinga hino mbuba umbure nga ino rumina mbano vakurupa wetuwa oshuhoke watuwa peji aimbi muna nondario o Rebecca Malope no gamba ve umbura miumbi ya imbambutu mbamba umbura rukuru wadho umbura nga kaenda hapo ite mutuwa povi anjua nondari ingu mkuru je kiekwa ekie kao shi anjua shi kupai mwaka shi mkuru ushitanavi ako tulisi o muri umbu apo ambui o kuma umburi o yuengu mtho kuumbura nga ushamae ka umbura yuni etatu enamo kereka kana tulio va umbure shiwa mabirio o mutarire po muvero shiva alire o muoro nga nitho imbo bimbumba ahali umu umbure ingwari ngina alire o muri o mushange o dhomba pira nawa ngina alire o mutoro ke muamo kereka ngina alire o mure so muamo mbipera o vinambi vimbi kaita tuyo matino kunguro vinambio o wapoa era kukuumbura okoto vinambi yanjeko uye uye upratenu Polondi omamboeni omamboeni mwinde mbo mawe ungire nu ni hungira echa kako gatumu tange na ye olo hiva na ye ovinambi shiviri mo mbipa na numa hungire rukuru ya ovinambi yete mbitu konjitha ku o kukonjitha ku chamaka mwato wako utani ya hungiru wa rukuru membonde zoro mine mitrandu owe ku okupa hauli ya mopa hapen anjua poe ziriru ya hungiru wa rukuru mutange nodo hiva nodo nkoma tulipi nei olo hiva nodo nkoma mini kwa

Cheripo ngwadul kutupa okambothiro ngumukana onyumutakame nguri pakati ndakwe kakwe komampo nambano amimia nderemba esho kunene kuhepa kuchatfaka enda pamwe mwingo karuvede ketu ngandu chitu yamba nei nambano myangirwede kwa kutupa rwe veti yeterepo yaro mundu no mbarirwe mbinga me kathuva ya shati yekye kuhakaina rukwa muvyera

oye no omwano mbwi gaulire oshundikwa shoye nangwali aharire kuwanga mwa mundu alikana wakutidhira obinenge byoye mombanga kobe erike ulire petira kokusha kapeno mundu nguma peya ekupura obinenge byoye kutulungira mongo de nwangalire omunguri ombanga popolihe nu obeshwa tonenwa ngode numoke akea okara no madiriro ngumo ya nja hakaha na tono ngode kombanga po paho mbatero ko mundu nguli po peu na obe po ura ururo matha po hinda ombude ko illegal schemes at bon.com.na ove aruhe kara kangi nuke hiyo njelerero o Budi arovira ndwaisha okumunika na waka kuthoku kotha oshinakako ete popepa pueno LA lep tunashamwa shina shimuhepa nukombiri ha okudhako the lipstick or the foundation ngako blush avihembi ombo pehimu kwetu ombwiro nji ya utarukuru kaende popepa ukiri mwine omwinyo ombiri ha popepa uliri Oh, yarwe, mbude yarwe isha, wanga tukamburo katangironga nutukaende.

kwamachivithiro ngumanye kumuhoko no mapanga no achuathane kukuchuli cha tano mulongo na etano kumetha ucha tano matuoronga nene poka thaira kapukiro po ya malenga urovi unguru mulongo na hambo umekumetha ucha tano muko munene atu ithako makutu kungerat kutambande kuta malenga menason kamutua malenga na simpson shombe wachuko cha ihea kaiyanda ihe ya kauyanda omandanga ngayedhuve Oba kwe nambura, oba kwe ndata. Oba kwa shiti, oba kwa shivi, oba kwa uti, oba kwe njanje. Oba kwe wapa mwe no manda ye. Oba shivi the, ochu urucho baho na erase shundi kwa kahule, Dr. Manga Rumu wa Marenga na Timona Wakapita. Waroesha. Koma shivi thironjozi kirotheni na kumbuti Michael Shiramba. O njodhi kirotheni na ilipo Macedonia ya Luthera mwakatutura, mai utu mohambo umwe yomapeta, ya dhuku Joel M. T.T. Shiramba. Mdungu uli komutu ndundashi, haka tenda kodhomba nchi. O, womba kero mashivi thiro Aisha. O mashivi thiro womba kero. Oma chivithiro omba kero ya metiri yefta uno njamo viyani shiriange. Oma chivithiro omba kero ya metiri yefta uno njamo viyani shiriange. Mapa koro yunguru morongo na hambo umwe komodho usha tano mkaroka pe shaka karara. Ya dhukuthe wako uye shiriange na kuve kohembapu. Nuimbanga vedhuve kaku ya rukwa kashiri. Kadhembire kandorodhu kaenda kandovadhu. Kadhembire kandovadhu. Na kaenda kandovadhu. Amwe kukwa chivithiro dhuwe ombakiro. Kehi yadhu kuhi ovanenemba. Moses kashia imo na kandumehi shiriange. Okenda kumurungo machivithiro yesha. O machivithiro uvere. Matu chivitha uvere wa Erat. Gerard. Ka utora kambalipo. Uvere mauka enda kumurungu uli mwana miti apako, tracha muduwe nao. Uyu anambi nga viduwe wahupira pingwa rambuka shano. Ushu anashomunga mbuka mbalipo kashimune. Butiwa kamukwenya njemu mbango kashingithi wamba ukwa. Kashiwanyo kashiova kahuli kauta na inyangu maharero. Shodhondi vete vete. Shirongo shaira hishevi njavera. Uwa kwenda taba kavifenge na nehova na kavikwa. Nova nangeama. Rose kambalipo tapita ndura mungenje itunwa shitare mwaha vachie. Kwanjibi thiroko murungu hakae na kwe na waeneneka kanji ipo nelo hamo dato imwe. Ohambo umwe odho imwe mbali, ombali ohambo mbali, wa imwe nonela na vayo moshia vika shimune ponelo hamo dato imwe. Ondato hamo ndatu, ondato hamo ndatu, ondatu wa imwe nonela. Yadhuku kaweri. Werieta kashingithiwa na muthari pahe haka thuto kashimune.

kar murumendu onguri Floyd Taylor yena omache wo mumburo mukuru na masachini nguri Johnny Taylor ya even mo watu mimi mumburo ndo mimi muruno maoke ya kondingire apeke batida enara Chicago Floyd Taylor kwatu mumburo nje vile mimi mathemi mimi mirengo bitano na naine mo Chicago ya shia mingwe na itano kwa mwede mbongu tenga shio dira kumbure mkwine nika nado indi shua prani ingo mamburi ya likana what if he knew ndakungo mundu mehe ndakwe ya shua ndakwe ya shua asha tushitavishi ndaku eye ashua asha tushitavishi watano ho watashi ya reo miyongo vivali kumbure usha vali uombura njima ya vivali no muru na ini mbura na nyutame kumbure uvere nguri Floyd Taylor yena anoho Floyd Taylor ka munduri kako omundu ngwa chikura ko mimi wo blues ya mimi omutazu ngo wo mudeze arika ai make endendo kapapu keto pombi tepe yi na mimi anyurubeze ku yarwe yawa ndishiva kotoka nangaveki kutipra nishunje moko njithai pozi ambacho kutipide okanje na wavengo kuyoroka hapa moku prati na kodombo thiro dombwa o dombini mbio kudemburu kerero ndi heri njino o kudemburu karume nuwanda liembu andubutu wa nyanda pamo mbutu wa yora pamo dombura adhona yale mbina wako fosikondele kwa kuhye kutuwa itizo skole nuno mbali ngile kucharika nenga tukunjizo kanda kutitha na kushavi orufu vero omoro uri ringu uchimwa kapita po vanduri omoro kono kuruka kono yepe hi okukolitha munduri nondalire we apombero yo viungu na vivandu kalivembo mwamu ya uri akoto moro kaino shine shime ku the pauri okupotho moro okapita nu tengo mundu ngamba uhe kombande hindi atu tengo vandu shivano okutengerwa vandu ko kovina mbibe na vyo mundu mwe urufete ngwandu mina kuya kaiko yekengu no vimariva uya mbako tsako kwa kwa kwa ndengero ngo mumendo ngo mangu mungu meti etero miba no ndoro mago miba no odo ngune noye kina ku ponde ngere nyemu ene bya bina bitu ngura kucha tutare munda ngire omunda uhe ko mbande hindi uno ndengwi ape hembo pe ungulira po pe pendukira pe tuvanina omunda uhe mokara moka hepo shina ko mundungu ngoja mwana wa chipeni chituni amishimbi ningira kuja kushindo mundungu kujo mundu onda dio security po muvero uri nungori mombero ye muponde ngiro nje mupire ishimo wango kondo nishinda kuye mupura eme kupo mungo jeka kombyo kapuriye purive po trende kurive mubinambi o binambi tutira nono andu inga pole chitu muna o banene vetu mbu bumbe betu kurita chive kaenda na mungu wakano dhumbure thire no chupeno ye kwanu mbove ponda nonda njika ini kanaya yetu inayaro kako ondenkero ondenkero no ruthvero uli o binambi chito tizambi matukali ya kokuri mbrano nyo puwa mea ndire mbano karuwele ketu konjoro kama mika mbrano shamutu ndiyo ndi wa yoroka no dhombo thiro ndumbe kupenda shikano chane mati yeta darwe wina kiheo mani ngira yue shuwa ningire mati yeta mbatu ilitha puka ruwele ketu nga ati yoroka pa mburu yaka nyo kako ami tetwa puwa kwa kieku hama hapo shite hamba ni uli ino ndari dhombo thiro ndumbe nyanda oma ningire kutha kwa wanduwarwe okie nini zo dhondero dhao shora cho inji pratina nambaro ni noho dhana nangazinge ni wete mbutu ingire lakandi mbutu pratina Namani brother no ndali wa ndombi ha ungire ndira kandi ve nayo yo gara ve nana ku ruri usha ka kunjinjitu vanga nji matu anga rwe kwa manya ndo matu ango mashivi thiro matu pa biungura matu ango njoroka uine mbe bimbi bedere kupiti thira pumulali wonjo ithonga itonene yo maki ai brother

0: Yamuluko jane ito hane matu engere kuna ingo mutanda shinene kukusha wadhuwa no kukusha rume nge hinuru mwepena ngungu hadhu vile. Nae no hoshwe ndo watala shinene mitanda vye nda vipanjala injo ngamburi le nuka kusha shike kako. Omena kushanga hinuru mwetimbo mbuturo na no omitanda rume katu wadha popedho kukusha tiene nukuduwa injo onjibi zironji. Nambana narikane mekupuka rubede uli ishu na kukusha tuhangatha ne tutahe kusha hapono. Shima atuke ya kiwe na heperondi na mbano ndi ngahinovi na vya utira piko vingi watu hapo posemi yangu kushali rumu yopishipi na yungu haru huku vuba uliri rumu yungu mali rumu ninga nduku prati na kira karwe ndio ndi kukusha tu honge pamwe tu liro vandurumu mbuma tu prati na ishinini kusha hapo numbi vinu vini vya ziri pinuma vipi nunga hinurumu ira karwe ndi mali rumbo kumundu nangoli inga ndurumu nguwa munu kusha ai nangoro kukaa popedo nangali na indho kereka huku kulitho mbepe anji mwina kani huku kaa popedo na njambi kwetu tire shajima tu hingire mwe hembo veta tu kwa shi njombo tukaendi pamwe
1: ya huku na hibiru kwa po ndengiru kwa kumutanda uhingu mapuratini na mambo mingi kwa kumambo umi mulika
2: huku hepa na mapuratini ngulipo katena koka kule kumambo hibiru umi tumulongo na mbali mo ndatu yoma hate nyawandino kura mambi ya njomba konji kwa mkwetu hili shiwa murangi uliko koru kondwa nura urarongo mundu wa murangi
3: wo macho muona
2: njongo no
3: okwe pa nao macho yako boto na shido cha njongo tukomba ko kwao okwe pa kuja kula mu huko munene kati ate raka kuja twandi tulipi mato ingire tulimo ko twa wa shivingwe wo njiwa ka sari ko no mea ukamuna njongo njiwa o ngandwe tu rukuru kuja ka ko shivingwe mo njiwa ka sari ko no ngo ngara tre mu no mu shido ko shido upshi mu no upshi shido cha njongo prate no anje shina shede ta mu ishi mu ryo shi ngurai sho maetro no ma tanda bali kiru ngiri tiro ngaruna he pero banu sitoma ngiro ko shimaliwa sho ngana ngi yo social security commission o shima to ngiri ne tulimu ko to wa shimbingwe po o etundi ro shiwa na pu tulimba ni no shingura ijo ma yangiro ngiri tiro o nguri ma seto ngura mbine o castro shilo mungure ngana ngi yo social security o shiwa na mu ko to wa shimbingwe shiwa munoro ko mbane tuoni ma tuingire tulimba tu ndira munoro ko manda o womunjo o njibi sironji o shafi ufauti munambu yo wagrongo ndatwi munambu ashoronji atwi munambu yo wa ndio lomba nje atiamo o kandu ubutwa harano mundi ndi ngoko munene womunja o shwa machine o ruhe poro kwa kuboja o wa wenu bomwiro boma upitirie mangadanji o sio sio sikiri komishona oja womunja abi mbini o obi nambiri mondero o shwa mando shwa machine ya kupata no mutima o mipatulika hi o shitu imbani o radio nji o shi ingilisa o radio nji o shi afrikanza o mularimbo nji urbanga awina o radio nji o kati FM o shambo tulipa mwimba mwimbo luko simbi luko hangi ura o nji wito nji o shi wangaina mbia hitfire re nao o kwa tu pene mita nda mitu ima mwoto wa shibi mwengwa tuko lise uri kushoka ino andu o wandu ba mawisha shiki o moro kwa wahora
4: ee tohara mwahara nao
3: o shi kwe
4: o Ronaldo Kandoro
3: Omundu lipo shi tashi sese security ba omukoto mwali po amapenje.
4: Pa omukoto mumeru.
3: Matuya buye.
4: Ba matuya buye nambe o social committee o project o madeta muno peke peke. Tere zumbu kare to pura tene na.
3: Manigiro ba mushiti.
4: Manigiro madu shiti na vishini ne.
3: O shi kwa sha peke shwa tora mu masetu rongo.
4: Mbwai mbu kare ipura tine na ana mbala tauri. Mbeye wa minite hezi na hivya po kuhungira nga ina tulo roro kwa itfaru kama kwa.
3: O wapara nawa?
5: Ambo wapara nawa.
3: Oshi kwa?
5: Amishiri shira. Karipu.
3: Karipu. Mbu kwa tumari kwa hama wa utoba kwa amani?
5: Mbume ndi no ni. Marambatu rapu mambu shiwa po namu. Kuhunga nungo. Business anoye noye wanumatu wa kupiwa on business usha kuhongwa kuhunga usha ni tuli honge kuhunga nungo project kuhunga nunga tupiwa usha ni kuhunga nungo kuhushindo imari wapo kuto kulipunga usho anasho nditona
3: okwe mungu mungu kutu mama wabishi kwe
6: wabishi kina miro wabishi
3: Mbuni mbwa pae?
6: Mbwa kwa shuwa ungano business anima yutuko. Mbwa kwa? Mbwa kwa? nakupratino unutitimbo ari nokutare kuchamekisa inende nemene nokutoko.

0: Winda, me korito shiwo wana shana mimbia, muparanga washo, kuma hungire uno, kasume shapaka. Wako tupuwa atato hovingi wa hingire, tu noma oronga ni nouridi wo thonda haya peke, wo mperu kiro, murume nduwa muhona. Tetumu ithana mukuru opehi vihimithi. Ovi na peke peke mbie ungura mugatiko minyo londa na ukiro ndeta mugatiko minyo. Tumuitha na mkuru opehi, matumunanga kushainje kwa thonda ha ya peke, o thonda ha o minyombi mavikuturua, minyombi apante kwa mathaya thatana. Kwa thaka turu no thombepo dhu yembu, nungari turua no mauvara no thombepo dha thatana. Avi heviri mbotoho, nguturiro maika inda pehi uriri, maika inda puruhaira. Ngatuorongani popengi, kape thutu oshari, kwa thaka kanje oshari, yorondu mwape oshari, oshari uriri kapena shina shimashi thutwa nguwa kwa konjo po konjo waroro kapena kuungura njo uye kurira roshi kando shitheni na mushitho mudhe umbu na ngathi o mandiro kono muno nguturiro njo uye kurora mprofete wa shirunga apehe miwero mbia patwa shuna ngatho o mandiro munyombo wa hahitha njo uye kurora roshi kando shitheni na kuthambo po hahithi ya muto thupio na uriri matu ya rura kwa kutu waro ve laborato kenda kumurungu
1: weba jinene kwa bata jangu na tulipo nombongo njo na yota makuba bapewa uri numa bya njo shali kwa langa tufa mbuze uri nu obo mbongo yo na yota mbuze itwa ro shali cha muhonge uri obo kienda ugamuno ngutulira njo ngono munene
2: e ma modukirwa matumini ko shwana shi sha na imbio no kujeka ko o toyamba ko konguro banji oge kunango o shwana shi kusha tunoma oronga ni nomanene po pokereka yo yona hota jiyo tita po skolo shingriza okuza po muvyu o zonda ha kai maika manuka kaza okuza matu nangoko o munda uye nguno mujize nguno mauzi unga mwa ehe mene uye shiri ungutu kilo ilimbo shiri ete matu ingiri kuna mo mono mbutu wali no mono mbutu uri kwa shiri si peno mbangu omugudu wale nguri pehi ngumamu ngweli ya hitha po ngumunu kusha kakuna munyo kwa mandiro wavi kwa shia urore uokurora uruwele urteni nandu mena kusha onja mwili mbo nomu kare wa muhona si wa ulikamuhanu ulikamuha okuyoku ya manga mwa uengu ya mbo mena kusha siri eye upurati na kira kara muhona no siri ungurizo yi muhona si oru kosi ya uro reuri omuni wo gutare ambo kusha si obinambio mabi ungura mina si de durimbo ku nanga mwa uhi kuno mauzi ngwa ngwe ya hiza oyimbi mu oyima tu muno mwana mburi matu muno bine yima bika onja mara kashi ka drora o karuvede ka ditu kurora o ruvede ndi kusha onja mwetu tare kusha irimbo mina ya si matu shwa na kusha o ruvede ronduri ya rurako kwetuwa.
1: Kwe bashinene, basho mambongo tulipu na mbongo njio na yota yomu profete Joseph Atangu Ashirunga. Nombiri mba metuole tunduro mapiti thiro Dr. Alex Arimbo Wandu kaputuro mapiti thiro mavetupe na uyo thonda anji mawashi machito mbongo na ambo mbali. Weno maoronga neno manine mbapo skule njio shingi za mkatu turanu ya kutakwazomu yomu kumine imbi heripo hiyo ya ngao ngando mbepo mbapo maimanine hili okumana kwa weno kutuwa kuwecha rika nene mbumu no vitfere mututu ene mamu konjo no vina mingi ukienda po skole ushingiriza uyoka kurombe rukiro yoye maungu nonga mati munu shimota ya muimbambi ya metu munu kushashima weke na kena na yukimu munu kumbuni kwa na injo hanginjibi na yo na ngwali veli mbo mbo mari hongwe mbo la mkuru kapeno hina ichi anji wa uliri mawe kuhonge mbo ya mwone nongarate shuwa thumbo kumbiru wa mkutu koveruka iya nje nguno mwathi uka yape himu muongere kwenye nguno njeksena nje nguno mnene njeksena
3: ndangi mbo muitha ni rukua ambako toka rukua meango kutunduro banduto shi okutunduro bandu kusha bakwetu amuri tarere amamu onge bina shiba kabina mbiya kusha biyana uriri obina minga dushevere bina potungi twabibiriro bina byo byombepo bitu habera nga dushi tweno kinene kuri yeura okuja shiri meango kusha muse kame se kame to se kame mo ngondoro kanu shiro ngoshi mo no shumwise se kame nuna omuni uye ponambo ugeri ahidire ponambo na mimekura ile bonambo shiwa shabi warianga kwa renu yari ya roma tenga no mandero numba mutumba mokushabiwa po mandiro injo uri ndio mandiro nganu o mandiro yeye kuhenoka karano problema ruwa

0: imbo maduku ninge ushavi baba boskero chingrisa omo muviu osondaha gando mbepo maika andera njambipo nambo ungure tetuka apo nambo putu kara nuvide morvide arwe nuparino vando vingi noho mbeba kuturwa okulamu virongo toho mwotho kakarara no omo wikena andaku vanda vye puberi hasha vyanjo mahongo nenango ushashiri shiro muprofete ngo muprofete nguwa hindwa no kere kanjo kakwere kayo kusha nuna pesu tushimari va ezekatuwa roku zutuwe china amishimbiri ni ya roku zutu andati wa siringa po shikena kusha vi mba anjo shikena kumuprofete nuna kusha mbiye kwe kusha mehingire mo experience omo life ayanje kuya thane no yoini kuya tukutugiri baha kumbasha mama waline kebe huli kusha shiri shiri tufari wando mputufari mwye numo uye ketuba nushiri shiri shwe kupurate no mbude po kere kanjo na yota po ndondo pui hongerwa shiri ombude no njima izu membo nunjima izu varithiwa nukudha membo okudha mpei pelanjo ini ombude njoma iku hongo kusha shiri shiri ponamba peno wa shirimba nushiri shiri o washiri urimbo nume konjitha kukotoka ruga usharika neshiwana amutarele osharisha amashi kapita onje vinambi oshari kapeno masutiro atu kapa havina mapesutua shuwa zumbo no hongunde urimontomo kakonjitha ponapupu hena kusuta matukura iremba uvade ponambo ukamuno njamo onde mbopo nambo mari kumop mari pritwa kushove upatrulo mutima we sho unokupatrulo mutima ngumbiro chimaike yanje waliro chimata uliri obinama biungura mukuduri ndo meyango kushana uliri toho po muruvede ndwi so van elop chingira chaba ida madani mi elop kira chaba ida ida aitumani siza uisen wahada uiere vane mi sinya obne profetike horaka hunkara season ku elopke ngawo baitika kaitwa ijuma tohra khabrik so hada ngabado go bak tu senre ida city si wi enga kaisi tikuita ke toh nga khoina rami bakyo hi sharwe no kimya ngo ku hingira muizani myango kusha matu upire mo mawo masenina nu mawo ngo matu upire masenina nga shiri mo kutara no kupo ka kusha mo kutara embo mo ro oro dini shima ingire mo revolutiona shimo tara o revolutiona o chapter o mavanduriro o setina o murongo nandatu orodini shimari ingire kuzapo murongo ndatatu over 16 mari ingire obinambi mavia mokatiko uye mbino vandu kuvhena kushuwa numogeri muna wakamburwa of awakamburwa moshina uhena kushuwa nushiri shiri shimamu wango kuna ritundure po pedu nokukara mo okere kanduma de muhongo bina washiri kusha obinambi shimavikea anje obekatitu nonjibiro onje uye mauta na ukanwari rondorondo mbaruguruni nishuhena kukonjiso kwango kuto kukara mo menzo bina byanjambi chevera shiri nokuyo hona majuru mapeni nimoko muna popi ondi opo pasina uye waikwarwe nu imba mwandu watu hepa okurita na ura mominyo shiri okusha metoki anja kuma mashi twera mutu na ivari yeta tunguma kuma weza kuingato
1: nje nguno tuye kufika no minuto mrongo pamwe po cha tuka kuika moko nyungu ronga nife
2: ya shina shimo shimyango kuweza pombongo eto na yota Chiri bona tuduvarithwa ombudhyo washiri ombudhyo njamo ombudhyo nguturiro momago matheni nanga shiri matuhe poku paha ombudhe katino kupaha obinaru embiri monamwe obandi porumwe kunga ino hunga no bimari wa hunga no bikwaye ombudhyo yokushanjire nokutanaura omundu kushamaini nokupaha Kristu mo washiri omena shabi oruba kobi orubebe maruya amimbume pahandi merikota mene kwa mimo washiri ngwali mbahiri ngutete kurikota mena merikota mene kwa mimo washiri na mompepo ngwali mbahene kurikota mena ko ndundisiye na po mu Yerusalema eya mapaha obandu mabiri kota mene mo washiri ojo rubebe ndutu na rondu oyeto kupira Kristu mo washiri nkuenda tupoka ko binavyo munganjo katino kuhepo kuliova Kristu nunda vakakatira ko binambeni tupo donjira mpari twahongwa na tutu nuwa monjira ko kushashiri ko washiri peso kuhupwa nai fari atwapita atu posha shimatu banga twapanjarere angunda tulo ba Kriste nje tupa moto teko posha shiro atu ya pombongo na yota atu hongo mbudye yo washiringa ndichi masha amhi unguri so vandu mbe hupira mo ngunda mba hakupambe hupira mo dongaro dao orondo chambo byaruka byo tukushito binambi mabepanga kanda tu dombudye nje yo washiringi nganda itukutura nganda atu nganda tumunu nganda muhona to shari na itatu yetu atu muno tukupo Oshime shantangi kumuhana mukuru mizeno nyando nonjoro kashiri chatwa hindu mu profete wapeke orondu mo uyembwi obandu bishi babenu kungulo shapo mabepanga nungwali matupa ha ombudhe wa washiri nuithiri ombudhe wa washiri tweizu banu tunomi amunyo ngai nokutukutura meleri kusha uhe nguri ngo pencharikana injo kudhuba kushombude maisha vi nobe shunu shule sembi palaye mutu mwasa sane ko munu kusha pona bepeno wa washiri shiri
1: nje nguno
3: Ya, arika ne udire obisina chinene chimatuningire, matuningire kusha. Pona pehe ponjua ihe pupeno muvere. Arika na udio munu kushumuvere we nga hino. Shirika

kominike ne ke kore mo kore de kape ke mo to ha kai ne ne mo re de ndi wa kai ne ku na mi ro re ku mo we re pa mo ko re we ri mo mbomba a me ku pere po o matange ro ro cha ko mbongo peke peke o no mo

ngoma tangiro ngari omo munenju ombude jiriyo yengoma yua muturinga inju tukaende ku murungu ingongombe kuyakura naye wari ali mutira kuti nokura matukaende pona ye metupeo katangiro kemuka kwao.

Maetengwa na wa karwethe kunga kere ko uri riga pina moyengo warwe. Kurama na bana mbithe ko komanda mbo mbiko to kembani je tu kambure o dengi rubari o kuda kweri ha yongwa mahwa. Cha tu hoveke nao o dombongo peke peke kukucha. Gahi no matene ni thamengwa karwethe kitunga.

hokurene kuhepa kuna matuko njo uriri o manomburipo o utenge ruwa uriri na mbano matu yuko mbongo njo yoruwa no mbongo mundu wa upi itu pepo utenge rombo na o iro njiri yo oruwezo nduriro oru mapura tene no matengero.